Frère Edouard. Olula kanga na ndenge na ngai te Frère Edouard. Boni yo moyimi boye. Olingi batala nga na bandi mosusu te. Kaka yo moko. Nebi nyonso na mwasi na yo. Obanga nini Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Eloko na mwana ka Frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na nda. Toya famina ngai. Toya famina ye.